Ene edie ni da swasa wo meradin sheni huwa ni monyama o. Uwa nanki ya po uwa ye mfa unye shwe radin manfas wo mra oso. Anope obin kanchira wo ne hose. Eradi ye miye. Eradi ye miye. Eradi ye miye. Afe ujidi se eradi ye uya. Nefa jidi ye sa sisu kachira wo hose. Eradi wa ye miye. Kacho se Father, you've done me well. You've done me well. Fajidi ka nope. Abba wa yemiye. Eja wa yemiye. This is my word for you this morning. Ni wafa ni apratiti ya seishen huwe ni munyamno. Bie ni dasu ni mwafa shen huwe ni munyamno. Eradim faun shen huwe ni munyambiem. Tie tie bim tie bim. Tie bim anope. Tie bim anope. Ni otimi fadi ya ni dasu ni na wame ni dasu wa bemno. Onsu diye yi obetimi abemu bi wamana esu ye. Ano pe kache radise onye uye.

0: meka ne se me busa akra onu anu na oto onu mumisa no ta akra ne so osani ni skada bia even kwa odin baba ba 1 week no osani ni 10 million oso odin otue ni school fees tue ni eye ni bibia ebi odin ne koma no
1: em pa cho enti sa
2: wodi akra na ebe ko no sa week no osani sika
0: na osani odi koma no
1: 3 months onu 3 months mu no osani sense ka no ene ni week na order send me me pa cho enti sa
0: ba so ozane die won je no
1: e ba wo ho no ma
2: ai
1: me de na ko sku
2: e na se no otua ona no otua
1: e no no ne tua
2: ho na ne
1: tua sa ten mi no na so send me man 3 months mu mu no e no send me sa 10 months na me bi se me ska
2: enti sa 3 months 2 years baby boy 3 months a month bi a 2 years baby girl every the person dey you 3 months be as a month odi 300 cedis 3 months 1000 nanso what do you have pa
3: na nko re wan ya 1000
0: na me ma na me ma ti o akwa ni ekufa ni nkro nkro pa oh nkro ni na akwa ni da no hang ni na yo soro enti me na mama am de na ko hospital enya ye se no wo da otimi de ni na ni to me oya na mama nkora na mi ama no ni e bi address no wo da otimi da
2: na na roma we de me sre se we de ye nyina ye nsa dansa ye ya te se se wo hwe pa ye sre wo fa kwa na e bo na che no na de ye hwe se na wo chi mu
0: ye me o so ye man to pa
2: me da se na se nka ye beti mi e hu no akoda na ochina kra nka mani beje
0: mi akwa ni le se no ba bi amoti ni minim ti o sa no ana embra no na mo busa na nko obe me fie wa santasi but akwa no ni santasi because if you on media ma hai
2: mama eti wonim akwa no de wa mo se ne me eye no minim se woni wo mo kasa e bi a mo nyante wa no asem ti no mo mpese o mo ba kire ba bi akoda ro ti ka ni wo no mo kasa ye be pon no nanka wono wono makasa si na fe ya fe wono mehu babia wo mu
0: en ye baye tsana mum because it was something wa hana anajo
2: sa ye ni asa wona kafra
0: nyehwe because the again ye nti na mama me ni e be o fo likasa en na e bi asa ya so wan kasa en the again ye nti na mama me manda me e wose me bam
2: mama ni ore bi enya o ne kwoto ona so na jabechi abeche ahumache sorry kafra
0: tinya mi aduma no pa me ni mo beka sa wai
2: cho yo da mama na se
0: onya mi kan ban
1: mo me me na se pa na mi sha so on the phone so a chemis
0: okay
2: all right yeah that's it era so you know sorry so obi o mama ni aba kan tam wo be pledge pop 1000 3 months ago you can't manage
4: atade na se nuri ni di
2: e
4: fa ni me wo
5: e fa ma wo
4: atade wo e fa ni me wo na bi wo gba gbe na television atade bi se no wo ni matade ni di atade na se no anka se wuni ni di me
2: atade fa se
1: pa cho ni
4: what do you do ko ko do ma ya fa no ba
2: wo fa fo ni to wa
6: cho be sa wo be
2: chu amen ho de na chi na ma sa bi e ni nyina so ko so
5: e fa wo
2: obi se me
5: zo ye di no
1: me
2: udi no wo bodi
1: me once man
2: me sha bose
1: me sha bose
2: se me nsa kana na akua
1: se me nsa kana na akua
2: me yire me ho
1: me yire me ho
2: na ma hwe no
1: na ma hwe
2: ni ma me 1000 3 months ya
1: e ma me 1000 3 months a
2: me manage
1: me manage
2: ma pa adwuma bi aye na me so me de bi asoso
1: na ma pa adwuma bi aye na me so me de bi asoso
2: de atwa to okra ne se
1: me twa to kra ni se
2: obi ma me twa ni chip ma me ne ntwe mpena biem hey kaso so ni ago
1: ma se ju ma ni me je
2: wa ja okay obi me ye mo ba ma ni ma me ne ntwe mpena biem kaso so ni ago
1: obi me ye mo ba ma ni ma me ne ntwe mpena biem
2: intera de bo me
1: intera de
5: ma ma 5 months o hu ba ma bia kan no kan 5 months
2: me sha bo se
1: me sha bo se
2: o mo sai ho de wo
1: ti me ti mi me ko me ne boy ni dan no
2: Obia
1: no obia ante.
2: Se me ba be mama kora re o. Ha? Me sha bo se.
1: Me sha bo se.
2: Ko si se ye be si 2027
1: kosi si ebesi 2027
2: mu.

0: Oh, ene ne nansa ene me ko drugstore ekoto procode. Nanso still na me three da so pile me. Procode n kra eni.
1: Ma me hwe. Baby, e ye fake. Pese yen ko drugstore ho. Me pa cho ye to procode. Baby, enye we.
2: Oji, na we so ye adwuma pepepe se procode na. Na ne bom so edefo.
1: Ah. Aya na mentia se sa manfo ba se won pe procode. Mo ye fake edema won. Ente san so a, mo ye fofro tere won mo se. Eye adwuma de se se ne procode ye adwuma na. Nansu debi, ekre tu mi buwama honto wontem de, enuwa ni prokoda, koja kefuwa na ye. Senye koja prokoda, enya adia yebeji.
0: Ah, enti wenu original prokoda no, koja ke no no.
1: Seye tipa ye, pepu, unume sisi, anase uhune dodo wa, ekre tu mi buwama honto wontem de, enuwa ni prokoda, koja kefuwa na ye.
3: Prokoda, eye, kebo, J-A-C-H.
1: Sankratwe, FD Ajia Tumuse, eye.

yadiani echirem na afei yakọ apostifo akache ene wono ma yade ama yadwuma so bra facebook ru youtube ahwe ni so ade ye ene sei awia ya ma imu yatimu anopa sem asia ma wia anopa wia no ma sem asia ma ni abre acha sei ye hwe kon ye befa so a ye beso so anwa kon je sisi ni ade afari enkwete enkwete ya sei yanom etuo na edi ahim no etuo na edi ahim no ade asem a ye sia konfirmfo bi de omani a chere laboni om koya Zenith Bank ne GCB Bank achi wanum potem hwa wanum akoto a chenipa bi so chese wo munsa musika yeji na wanum tira anya yie bambofo ya posifo akinta wanfo anima dwuma yi ni omo ni wanum ten sa na sane wonsam odina yebabum wani yade so webo to omo yom ho se omo ani edene na posifo tuo no ni e pau kana na mumienu chese omo to anam nsie do na brantie a wono ye dansini ade semisi na owo ho chere se Wenye bredi kaya nkwafo na ba ho abegi nkwafo se musika o. Wonom so mo ho no mu se hye no. E ba hwe wonom se ah nkwafo na se ba biem. We ma na na ochi da se no mu ba ya begi nkwafo sika no. Wonom na ba yi. Oh anche na bambofo tan santan. Enti wonom ani ba posifo no so sa no. Wonom dwan na posifo

0: adofo no madaroma madaroma madaroma madaroma mamene yaka ho ye ya djuma ama aya djuma esini madaroma kaka ka die mbuwa me na mitimi ko yima me Isha 104.5 ibi asimu nsem sunie nsem ne dɔso na me bebo ni ku haya ibi ye na wose kana chini ne ko hospital ne ko hwem wa bitimi dia bo ano da bia ko do ni de apia nsem wa yemre mo mo me ni mitim madaroma
1: Ghana for any abusia yamuoni pa abia wote ase ye yamuoni pa ade a umse ekoyie ema ye Ghana ha na mde ma adwe fa ho a ene de ye Ghana fiefie mu ni abusia bi ye ade ye se wawuo na de ye shi woni munyam
0: ada bi na me wo motivational bi wo munyam me kan ho asem se edru ba bi a o yare ni pentimi ni mo boye ho no mehwe wo nso wetim mo boye ho no ebeje wo yie a wu hu
1: ene bi da mi hu da bi se ebeje wo yie o yale a enipa emtimi ni mo boa
0: wo mo ho
1: no emehwe wo betu wu dia o mtimi boa boa ma no ho abehwe wo
0: abehwe funu no
1: hwe yo abrantie baako ano wo school platform bi so no mo wadi ma no yo bi du play komu ku ni se dem na fufu ono o flow mo o text message de 26 kwa no de bi di ten se bi ajo wish this ten do si visit o wi ero class me di fono bo bo mo e ka bu bu mo e ko bon soa 70,000 ayi 7,000 say 8,000 on ayi ase
0: 80,000,000
1: 80,000,000
0: na say ebi siye
1: aso no pe 100 cedis
0: ebi siye me baaye na sen training o yare itimi sha se ko Joseph Mensah ho na edu ba bia na mintimi nya sika mfa ne nko bi mu no ba nte na wu wu ye no da na me meti na odwira na se no sen trefo ku ma dodo no a ba ho bo bon san je fans e se bo wa ye na se se e ma bu so fo nko fa mc na sen trefo na ba ye mc ombeye wi ombeye wi ombeye wi na omaje ehunim na omoko ba sabre na wo ha ba nti ndi fiose komu dime bi ama otu ono bi ana masende ama no
1: onze jana tie
0: sabre kwa na meka na se no so be kai a na me fa dropping ne kofa ne ko ko Joseph Mensa
1: fe enti ma mi we di na me ka bi so a ya ka ne sa no bu se se enti onye busu ana
0: na anase ofu bi akra da omo obi ada
1: sa eye ne ba no ma mu ni nwa
0: o se free wea oma
1: o se free wea oma e free wea oma ne so a madam fu bi ka was wagu yo fa ba ko e so on kan wan fi obi o wa wo obi a so ni owu ye na ju na o se afu o free wea kan ka
0: ko fa na
1: ema yi mo ye wa ti committee wa why they said be ye opa ana bodam ni crop of a carbon
0: odo hu na busua na ma me na no te ani mo asia carbon no wo wo bi wo no sa betena obi
1: eh ma mi we na ju ma rene ma odi ejo mo odi ejo sa aso so o fre busua mu na su pe ni fose ani obi bi bi ni obi
0: bi bi ni de wa ni ye
1: we need why ni ye
0: aso hwe eho amane da me so sisi ye hwe ho amane
1: mami sebe uti bata ba sentiment wa yi se oba bi oba bi di pay we life we know the tie nyina no a eye hand to mouth obi kura na adom no do pre pre mu ede wote ye eye hand to mouth sebe ni tri anye yi awo be ma ho enti oye single parent no no en edi pepe eko ba ni kru mu kwa tententen central region otu batu bata abetran central region nti wo ni obi a yɛde ɛwɔ hɔ
0: yɛso yɛde tim pata dwaso
1: ne mu ɛni krom hɔ ɛna ne krom hɔ no nso no family ni mu so yɛde ɛnyɛ akwaso hia because obi ama onwa kwakwa no wo fɛ kɔ be ba do kra no ɛyasa
0: vu obi si na nsɛn mamiki ya ekoja na yewa cinema so mamiki kentin krono ono okuna ja kwa mpani
1: papa
0: omo la na so ha na brent bi omo so we carpenter ni otaye ya manfo apono ni ade edikere si funi mi pa anyumre bi mi wo ho no wa ne tatata ni mo wa no me hu se ewura bi ba se ye mehwe se mi re fia brent ndi wu e be kan video so kra se emi na me show ni picture se na busu afo na hwa omo bra na
1: no da hospital
0: no wu ya mpa wu owu ya mami ke mu na ejiji sikato adaka e de ko nkuru makwa kwisi no wa rejecte no eso wa yire wo ma wo ya wedded man na baba de du ba bia sa na we na che obi ampa obi
1: wo no so wo so ya anchor
0: anchor
1: anchor go nku
0: eti mami ke anchor emi la ne so wo fo no e no mo de fide si wo no mo jiji nkakran kakran kakran kakran kakran lukura me de kam nkutua me de
1: araho araho
0: so ho
1: oh eya na asem bi basi ya se bi wa ho bo bra na mo ba bi nka bi hye mu enso na akama koma
0: sa
1: enso na se akama koma enna yi ni pa se bi se bi se bi ye ni se bi emoa ya danzo oh se ya dwene okof science mo ye ni classify pe but ugba
0: ya dwene
1: ye ehun ade a e me se pete ehun free won se iti mi da dwin iti mi settle dispute o ti ase aha nti ye wo ahomaboro ye wo tema e ma inia nti do ah na obi ti mi ka na ase mi da kire wo na wa se se de ma bo so me ye da
0: so na so so enyo no tu awka wo
1: na so otu ko so
0: na wo so enyo no so bi e red mama o ta sa bo so me so man sika
1: bo so me so a o ma ni envelope Musa musa be chief was e na mi mi anya se no bi bru so and for back o se gan had here we say wo we see fi na da kan mu o ni se
0: you are da so
1: o so you are filthy rich say you are really so you are filthy rich and so be him so ai wo na manage your affair make up say bra baby I here dey anyway and so be dey see bi sisi ahode pa se bi kwa mu mi nu ma mi poko anya sa ahode bi uni
0: hwe na ka ko pe e so no da ho ntimi pejanu mi e ti abusu ma da wrom ma ma da wrom ma bo de mi kuta koto ne kora esremu ada mo mo ame pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa na e ku ima mi o tina nko a nya sa pressure ba msuko ku course pa fi hospital wo ba no I said, "What kind of quick loan for Bosian?" Sure.
1: Omo, the Omo recovery you.
0: Sure.
1: Sure, Omo. Maybe I should be on budget.
0: Charlie.
1: I'm much quicker than that.
0: Ah, what two places? It's Mr. Mo.
1: And you did try acquire no bit me.
0: Yo, acquire number first one bit me. Abu Ami, you try can free one. Aye, 0539 0539 0539 92 7859 Udi Guswa Idi Abani Evelyn Anafu Evelyn Anafu Anafu Anafu Anafu
1: Chiti was it was what the Evelyn Anafu
0: Anafu yo 0539 92 7859 Evelyn Anafu Zed Okama Fono
1: Anafu
0: Mr. Mamma Femi yo mami hwe se bia na o wa homa nso ana fe ene mu ene nkomo mama vin majoy mama vin majoy kasa kura ho ayed na ma no obisuafo na empo no ya kakra wa ho de ne ya kakra yo sɛ de ebu nkunta kyerɛ ne no ana ayi doctor for ne hwɛ kwan sɛ diska no baba mebo a
2: doctor
0: kyerɛ ɛtɛ sɛ diska ne bedu di a ɔn betra mo akɔ fie
2: doctor
0: kyerɛ sɛ sɛ ya diska ne bedu ɔn betra mo akɔ fie
2: doctor
0: yo na ɔma hwɛ wo ama wo sɛ ahoɔden aba kakra a ok sɛ sɛ wobu nkonta a moada hɔ ɛna dodoɔ sɛ sɛ aburu 2 weeks ok ok sɛ ɛfiri sɛ mene ɔmkasa deɛ ma obi a mɛteatea wo deɛ sɛ ɔmo pɔm sikantia no mboafu ok abusuafoɔ mame no ɔfa hɔ mu kakra obi a ɔyare afe na ne ho tɔ no na still sika ne nkɔyi nti na ma abufuo kasaa ne ɔmo tuntuam no kakrakra yɛnka sɛ saa no mu so maateɛ deɛ nanso so ɔma adwene m sɛ bia mame no ɔntua ɛnti monyɛ mmoa kakra madaworo ma namba no a yɛde sika no bɛfa soɔ no sika a yɛpɛ nyinaa ɛmoro so pii deɛ ɛyɛ 3200 na yɛntumi fa nkɔyi ka no nyinaa ɛmfiri hɔ 0539927859 0539927859 okay, bibi abaya kama. Why?
2: Okay.
0: Ayebe hwe na ansa na bibi no ma ye text na kan nyina. Why? Okay. Ma bra ho te sey.
2: Okay.
0: Yo. Nyame adumo a ye hwe sa atiefo bi ti aboa ye na ye che bi kan nyina efio na mo so nya kwa kofi. Why?
2: Okay.
0: Yo. Kwa ku ye ntimi ha ma mene kasa pi msa fena ne ho to no ba doctor sinoma ya de
1: difference aba mpa o
0: difference aba pa nti mini mse ye kutwe bibia wie na oba fia
1: ye ba to
0: asa na ma kura
1: ti ya wo kasa ni ya o ti su
0: su
1: e wo kasa ni
0: ufu ni yes
1: ti so o kasa ni o pene
0: yes
1: e ti wi ri die si wi die akoya re ho ka ho den den ka de ba ka beta ho din ni mu ana awre ho su e de na mu
0: na
1: ha but so so ti mi do se ai o ti mi da first kwa no ti mi
0: nka kura
1: so so ti mi da na se e ko se bu ni be se she is responding to treatment
0: yes
1: enti no ye mo mpa ye na tifo mu a se de e ka ni ti mi enti mfi ho no mu na ye hu se yetimi ask for point ba ko nyami anim
0: eti abusua number mo befa so aboa ye nie sika ye pɛ ne 3200 na ye 8400 na timi ye yagege obi akɔ homa kakran ne de akɔ ɛno ne tete nya 5200 enti se sei 3200 no aye gye no ye de fa bo ma money number yi so wo send ye dia beba ye Evelyn anafo
1: unti bi da ho okay
0: the first time ni
1: ai madam ba kwa de agata anafo
0: okay baby e woni bi ni eti Evelyn anafo number no e 0539 92
1: asia anafo
0: 7859 ko boss na ausen zan so swaje ti tell
1: omo mkile to
0: ho
1: bo number no
0: Evelyn anafo number ni 0539 92 92 78 78 59 0539 0539 92 92 78 79 59 idi ababa ni Evelyn anafo
1: akoya kama na ye de
0: eji abusua madawro ma
1: wodi no
0: na munyi mawiem ai wodi ne munyi mawiem na ma mi fa dance mre mu ifi ya bibia ye bia resource ye mu de anyame de a emu an munyam koma mu sanse mo anso mu radio no anka de kan nyina ka dem ha na mo so ya mu tie ye nti ene ma enipa so tie ne nti emu an munyam ne nkamfo nyina na ebeba mu ho madawro ma mumu ame intimi ini okone so enkunim
1: anapia
0: ohene
1: ai tetie fogasi kwasi ada na miankasa mienko baako mi engineer mefa se mfita pa o bodwuma me pa ya jeman ma Kazi Ajimai aye ura turu turuntu akoda aye Ajimai wozu wade motu bedin ya ohia de jimle kuma ni munyam
0: kama
1: be tanachi woni ne yire aye aje perpetual aye tete fogesi ye
0: okay
1: awo doma amasu
0: na me eti doma amasu
1: do evina
0: e lutre amasu a
1: eye
0: afa bonkun
1: woi
0: na sa wo wie na so wo ma tu fa wa kosi gosso fa ko pie bidia ko forest nim wo pie mem wo si gosso wo fochi abakumase
1: na udie hia mi e me se da won pokra bia e ba na bika se kumase so wa mi he ba bia
0: do ma amasu eti wo du wo be du brekum na wa fa den kasa na wo ko amama so na wo ko kruba ko bi wo so saa kosi asuti ano na akwa wanafo na akwa wonfi na akwa kiremasu kiremasu ho no na afa bonku e ho ne kwa amasu no
1: nyese na wo bitimi akọ
0: wo akọ
1: ye da kro
0: bompe na dosu
1: bompe na dosu
0: pa wo akọ
1: eti bi sim tambe yi
0: simana jo adewa china ho
1: fie
0: ai
1: babie mi ni mo mi ko da bi simana jo adewa china mo yo nya
0: She Ryan fan. Hey, I was your madaruma, mumwa me na menkume kone kono edrema me.